0: Bygone 100% knockdown.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: Shop at the SM 3-Day Sale on May 15, 16, and 17 at SM City Clark. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Desire GL CVT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details. The SM City Clark 3-Day Sale. Promo runs from May 15, 16, and 17, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 255061, Series of 2026.
7: SM 3-Day Sale on May 15, 16, and 17 at SM City Clark.
8: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
9: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
10: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GV99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

0: hanay sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Dito sa Walter Mart, ang sarap maging mom.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Talaga lang, ha?
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
2: Thank you so much, amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo eh.
1: Minsan,
2: akala ko ba, baby mo ako?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yun.
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
5: titikman ninyo ang batas ng isang api!
1: Nasa ibaba.
6: Oo, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
7: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
8: Happy 40 together years!
7: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
8: GV99.1.
7: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
8: This is

Alam mo kung ano ang nakakapagod? Yung sanay kang ikaw ang takbuhan ng iba, pero wala kang malapitan kapag ikaw naman ang pagod. Yung kahit gusto mo nang sumuko, pinipilit mo pa rin ngumiti. Dahil alam mong maraming umaasa sa iyo. Isang magandang araw mga ka-vibes. Welcome na welcome kayo dito sa inyong paboritong programa mula kay Maestro. At syempre kasama pa rin ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie. Time check muna tayo. Oras sa buong Pilipinas, it's 9:12 a.m. At ang oras na ito ay hatid sa atin ng Delicious Dough. Order from any Delicious Dough pizza for as low as 229 pesos only. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. And of course, Capito Sports Bar. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy foods, refreshing drinks, and KTV rooms. And they are open 24/7 with free entrance. Hello mga ka-vibes! Muli po tayong magkakarinigan ngayon from 9 a.m. to 12 noon. Kaya samahan po ninyo si DJ Donnie sa kanyang programang mula kay Maestro. Tatlong oras tayong maghuhugutan. O syempre, no, nandyan po yung mga iba't ibang segment po natin sa first hour ng ating program. Nandyan po ang three sons na kung saan magbibigay po tayo ng tatlong dahilan regarding sa ating topic ngayon. And of course, sa second segment of our program, maririnig po ninyo ang pangmalakasang hugot tulahu natin. At sa third part ng ating program o doon sa huling oras ng ating programa ay maririnig naman ninyo ang sa Filipino sa panulaan. Yan po ang mga dapat ninyong abangan na mga ka-vibe sa ating programa. At muli, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga, mga ka-vibes! At mga ka-vibes, habang tumatagal, ay parang mas umiinit lalo ang panahon. Kaya reminder lang ha, always stay hydrated, uminom ng maraming tubig, at mag-ingat sa sobrang init. At hindi lahat ng... At hindi lang ang panahon natin ang magulo ngayon, mga ka-vibes. Alam po natin ito, kahit saan tayo tumingin, may ingay, may stress, may tensyon. Pati na nga sa government, no? Talagang magulo ngayon yung nangyayari. Pero of course, kailangan natin maging mahinahon pa rin. At marami sa atin ay napapailing na lamang sa nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya minsan, mapapaisip ka na lang, nakakapagod na bang maging malakas? Kasi sa dami ng problema sa paligid, nakakapagod din na magpanggap na okay ka. Kaya naman, ang topic po natin ngayong umagang ito ay nakakapagod na bang maging malakas? Yan po ang ating hugutan o huhugutan ngayong araw na ito. At gusto niyo po bang makihugot today? Gayon din, kung mayroon kayong gustong ipabati or ipa-shoutout, i-text na iyan sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Gayon din, pakifollow ang ating mga social media accounts para updated kayo sa kaganapan sa GV99.1. Sa Facebook page, www.facebook.com/GV991. Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram, at GV991. Sa Signal TV Channel 306. Sa YouTube channel, GV99.1, your good vibe station. And of course, hindi lang sa radyo nyo,
kami mapakikinggan. Bagus ay maaari po din tayo mapakinggan online. Just download sa mga cellphones po ninyo ang MixLR app, o hindi naman kaya bisitahin ang mismong website. Just type www.mixlr.com/gv-991 at mapapakinggan po ninyo ang iba't ibang programa, paboritong programa ninyo sa GV99.1. Kaya naman, samahan nyo ako mga ka-vibes sa usapang puno ng katotohanan, hugot, at pag-asa. Dito lang yan sa Mula kay Maestro, kasama ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, sa inyong nag-iisang number 1, GV99.1, Your Good Vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: GV 99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's a Melee Friends.

Mga ka-vibes, muling nagbabalik ang programang Mula kay Maestro. Kasama pa rin ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny. Ang topic pala po natin ngayon, mga ka-vibes, kung nakinig po o naabutan po natin yung kaninang doon sa introduction ng ating programa, ang topic po natin ngayon ay nakakapagod na bang maging malakas? Kung may hugot po kayo ha, o may experience po tayo regarding sa topic po natin ngayon, ay maaari nyo pong i-share po iyan through text sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Yan po yung mga numero na kung saan pwede po kayong humugot kasama si DJ Donny. At time check muna po tayo. Oras sa buong Pilipinas, it's 9:45 a.m. At ang oras na ito ay hatid sa atin ng Capito Sports Bar. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms, and they are open 24/7 with free entrance. And of course, delicious dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. And stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. Yan mga ka-vibes. Again, isang magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa ating segment na Three Zones. Again, ang title po ng ating segment ay Three Zones. Ibig sabihin po, magbibigay tayo ng tatlong dahilan, tatlong realization, o tatlong aral na pwede mong dalhin sa araw-araw mong laban sa buhay. And since our topic for today ay tungkol sa nakakapagod na bang maging malakas, ngayon ay bibigyan po natin ito ng Three Zones o ng tatlong dahilan kung bakit okay lang mapagod. Diba? So feeling ko marami sa mga ka-vibes natin ngayon na nakikinig ay pagod na lumaban sa buhay. Pero kung napapagod man tayong lumaban sa buhay dahil sa gulo, dahil sa dami ng problema, dahil sa dami ng suliranin, yan po ay okay lang. Okay lang mapagod. At dahil po dyan, bigay na natin ang unang dahilan kung bakit okay lang mapagod. Ang unang dahilan ay dahil binibigyan natin o dahil tao ka lang din, yun ang ating unang reason. Okay? Dahil tao ka lang din. Minsan kasi mga ka-vibes, nasasanay tayong maging matatag para sa iba. Tapos, nakakalimutan nating napapagod din pala tayo. Mga ka-vibes, tandaan po natin ha, hindi tayo robot at nasasaktan din tayo, napapagod din tayo. Kaya okay lang mapagod dahil tao lang tayo. Always remember the first reason kung bakit okay lang mapagod. Dahil tao tayo. May damdamin, nasasaktan, at natural ang pagkapagal o pagkapagod sa atin. Kaya okay lang na mapagod tayo. Ha, mga ka-vibes, hindi po tayo robot. Sabi dito, no, sinabi natin kanina na hindi tayo robot. Nasasaktan tayo, may emosyon tayo. Kaya kung mapagod man tayo, it's fine. Okay lang yun. Okay? And then ang ikalawang reason kung bakit okay lang mapagod ay dahil hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Minsan kasi akala natin mga ka-vibes na kakayanin natin lahat mag-isa. Pero yung totoo, kahit yung pinakamalakas na tao ay kailangan din ng pahinga at kailangan din ng karamay. Minsan kasi pinapairal natin yung pride natin, pinapairal natin yung ego natin, at tinatatak natin sa isip natin na malakas tayo at hindi natin kailangan ng tulong ng iba. Pero sa katotohanan, mahina tayo
o dumarating yung panahon na nagiging mahina tayo. At ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Ang tunay na kahinaan, mga ka-vibes, ay yung unti-unti ka nang nauubos pero pinipilit mo pa rin mag-isa. So, sa mga matataas yung pride dyan, sa mga matataas yung ego dyan, medyo babaan natin. Medyo babaan naman, ha? Kasi hindi ibig sabihin no, na malakas tayo, na kaya natin lahat at hindi natin kailangan ng tulong ng iba. Minsan o madalas, sa mga panahon na down tayo, sa panahon na gusto nating sumuko, sa panahon na pagod na pagod na pagod na tayo, ay kailangan natin ng taong karamay. Taong tutulong, taong makikinig sa atin sa mga problema natin sa buhay. Kaya iwasan o medyo babaan yung pride ha mga ka-vibes. Yung ego natin, pakibabaan po. Okay, yan po ang ating ikalawang dahilan kung bakit kailangan o bakit okay lang tayong mapagod. At ang ating ikatlong reason ay ang pagpapahinga ay hindi nangangahulugang pagsuko. Mga ka-vibes, tandaan nyo, kapag nagpahinga ka, hindi ibig sabihin nito ay sumusuko ka na. Minsan, kailangan mo lang huminto ng sandali para may lakas kang lumaban ulit. Diba? Hihinga muna pansamantala, hihinga sa maikling panahon, tapos go na ulit, tapos lakad ulit ng mas matataga, ng mas matibay. Yan po ang ating tatlong dahilan kung bakit okay lang tayong mapagod. Una ay dahil tao ka lang din. Pangalawa ay hindi mo kailangan lahat dalhin ng mag-isa. At ang ikatlong dahilan, ang pagpapahinga ay hindi nangangahulugang pagsuko. Sa totoo lang mga ka-vibes, feeling ko, kaya maraming tao ang tahimik ngayon kasi pagod na silang maging malakas para sa lahat. Diba? Yung tipong sila yung takbuhan ng pamilya, ng kaibigan, o hindi naman kaya sa trabaho. Pero kapag sila na yung mabigat ang dinadala, wala silang masabihan. At para sa akin, mga ka-vibes, ay hindi mo kailangang patunayan araw-araw na ikaw ay matatag. Hindi mo kailangang akuin lahat ng problema ng mundo. Kasi minsan, ang tunay na lakas ay yung kaya mong aminin sa sarili mo na pagod ka na. At kung ikaw, o sa mga nakikinig ha, at kung ikaw man yung taong laging malakas para sa iba, sana this time naman, maging mabait ka rin sa sarili mo. Diba? Yung lahat ng pressure na iyan na nararamdaman mo, lahat ng suliranin, lahat ng problema na iyong nararanasan ngayon, just take a rest for a while. Iwanan mo pansamantala yung mga bagahing dala mo na yan na nagpapabigat sa kalooban, na nagpapabigat sa damdamin mo. Okay lang na unahin ang sarili paminsan-minsan. Magpahinga ka kung kailangan, huminga ka. At tandaan mo, hindi masamang unahin ang sarili mong kapayapaan. Because resting is part of healing. At yan po ang tatlong dahilan, ang three zones kung bakit okay lang po tayong mapagod araw-araw. Okay? So, basa muna ho tayo ng mga text ng ating mga ka-vibes.
from 7969. Good morning po. Pakiplay nyo naman po ang You Made Me Stronger by Regine Velasquez. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. And we're gonna play that music, your request song later. And then 3016. Good morning, DJ Donny. Pwede po bang mag-request ng How Can I Fall By? Salamat po. Yes, mamaya ay maririnig mo na yan. Naka-line up na po ang iyong request song. And of course, kay Mommy Pines. Good morning, DJ Donny. Happy Sunday. Pa-request naman ng Lives by Ben and Ben. Shout out to all Divinians, especially to you. Thank you. God bless from Mommy Pines. Yes, Mommy Pines, mamaya po lahat ng mga request songs po ninyo ay mapakikinggan ninyo sa ating programang MKM mula kay Maestro. Kaya naman, magbabalik ang MKM o ang mula kay Maestro kasama pa rin ang inyong Maestrong Hugotero. Si DJ Donny sa inyong nag-iisang number 1, GV 99.1, Your Good Vibes.

And you are still listening to your number one GV99.1, your good vibe station. Kasama pa rin si DJ Donny, ang inyong maestrong hugotero para sa programa ninyong MKM mula kay Maestro. Time check muna tayo, oras sa buong Pilipinas, it's 10:44 a.m. at ang oras hatid sa atin ng Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos only, and they are open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. And of course, it is brought to you also by Capita Sports Bar. Visit the bigger, better Capita Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. And they are open 24/7 with free entrance. At mga ka-vibes, kung gusto po ninyong makasama sa ating diskusyon, sa ating hugot ngayong araw na ito, ay maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Ganyan din ang ating Facebook page. Kindly follow our Facebook page para updated po tayo sa mga iba't ibang ganap dito sa GV99.1. Just search www.facebook.com/GV991. Sa TikTok, GV991FM. At sa X and Instagram, at GV991. Sa Signal TV Channel 306. And please subscribe also sa ating YouTube channel, sa GV99.1, your good vibe station. Kung wala man po tayong radyo, hindi problema yan. Mapakikinggan pa rin ang mga paboritong programa at DJs ng inyong GV99.1 sa MixLR. Just download MixLR app or visit the website of MixLR. Just search www.mixlr.com/gv-991. And welcome again to the second part or portion of our program, wherein magbabasa na po tayo ngayon ng ating hugot tula. Kanina, napakinggan po natin ang 3 songs o yung 3 dahilan kung bakit okay nga lang ba mapagod. Diba? Marami po sa atin, sa mga Pinoy, sa mga ka-vibes natin, na pagod na sa buhay dahil sa dami ng gulo, sa dami ng problema, sa dami ng suliranin. At kanina nga, pinag-usapan natin na it's fine to be tired, to get tired. Okay lang po, pwede ko tayong magpahinga. Iwanan pansamantala, tanggalin pansamantala yung mga bagaheng nagpapabigat sa ating buhay. At ngayon sa second portion ng ating program or ng ating segment, tayo na po ay babasa ng isang tula. At ito ay mula kay Maestro na pinamagatang Pagod na rin ako. May mga laban pa lang, tahimik lang. Walang sugat na nakikita. Pero unti-unting pumapatay sa damdamin. Ako yung taong laging nagsasabing, okay lang ako. Kahit gabi-gabi namang kinakausap ang sariling pagod, na pagod na. Sanay akong maging matatag para sa iba. Sanay akong akuin ang bigat ng mundo nila. Pero dumating sa puntong pati sarili kong luha, kinakailangan ko nang itago sa likod ng mga ngiti ko. Nakakapagod ding maging malakas. Nakakapagod ding maging sandalan ng lahat. Dahil paano naman ako? Kapag ako na ang unting bumabagsak. At
sa unang pagkakataon, natutunan kong hindi pala kahinaan ang umiyak. Dahil kahit ang matitibay na puso, napapagod din palang lumaban.

Mga ka-vibes, yung tula natin ay para sa mga taong laging strong friend. Yung tipong sila yung takbuhan ng iba, pero walang makausap kapag sila naman yung may mabigat na dinadala. Yung linya na kinakailangan ko ng itago sa likod ng mga ngiti ko, iyan yung realidad, mga ka-vibes, na maraming tao ngayon na tinatago ang kanilang lungkot sa kanilang mga ngiti. Tumatawa sa harap ng iba, pero pag mag-isa, doon na bumabagsak. At ang pinakamensahe ng tula, okay lang ang mapagod. Okay lang umiyak. At okay lang aminin hindi ka okay. Hindi ka hinaan ng mapagod at hindi mo kailangan dalhin mag-isa ang lahat ng bigat. Kasi kahit ang pinakamatataga ay napapagod din sila. At yan po ang ating hugot tula mula kay maestro na pinamagatanga. Pagod na rin ako para sa linggong ito. Huwag aalis, muling magbabalik ang MKM mula kay maestro. Kasama pa rin ang inyong nag-iisang maestrong hugotero. Dito lamang yan sa inyong GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: What's the best day to go to the beach?
4: Sunday! Always tune in only here on GV99.1, your Good Vibes.
5: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
6: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
7: Talaga lang, ha?
6: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
7: Sandali, hindi pa ako tapos.
6: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
7: Thank you so much, amen!
6: Nakakalungkot.
8: Grabe kayo eh.
6: Minsan,
7: akala ko ba, baby mo ko?
6: Nakakatakot.
8: Huwag mo nang isipin yun.
6: Minsan, nasa taas.
9: Lahat ng araw sa inyo.
6: At minsan,
9: titikman ninyo ang batas ng isang api!
6: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
6: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

At muling nagbabalik si DJ Donny sa programang MKM mula kay Maestro, and welcome sa third segment po ng ating program na pinamagatang sa Filipino sa Panulaan. Pero bago tayo magpatuloy po sa ating babasahing sa Filipino sa Panulaan o bibigkasing sa Filipino sa Panulaan, ay time check muna ho tayo mga ka-vibes. Oras sa buong Pilipinas, it's 11:24 at ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Capito Sports Bar. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat at back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms, and they are open 24/7 with free entrance. And of course, delicious dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos only. Open for franchise again soon. And stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. And mga ka-vibes, kung gusto po ninyong makisama sa ating pinag-uusapan ngayon at sa mga kaka-tune in po ang ating topic ngayong umaga, ay nakakapagod na bang maging malakas? Kung pagod na po tayong maging malakas at minsan ay gusto nyo nang magpahinga, if you have experience na related po dito sa ating topic, ay maaari po ninyong ipadali yan sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Gayun din ang ating iba't ibang social media accounts. Sa Facebook page, www.facebook.com/GV991. Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram, at GV991. Sa Signal TV, channel 306. Sa ating YouTube channel, of course, GV99.1, your good vibe station. At gayun din, mapakikinggan tayo online, just download MixLR app or bisitahin ang mismong website. Just type www.mixlr.com/gv-991 at dyan po ay paaring mapakinggan ang inyong mga paboritong programa at syempre ang GV99.1. Again, welcome po sa ating third segment ng programa po nating MKM mula kay Maestro, at ito ay pinamagatang sa Filipino sa Panulaan. Mga ka-vibes, sa Filipino, sinasabi nating napapagod na ako. Ngunit sa Panulaan, sinasabi nating sa likod ng mga naging o sa likod ng mga ngiting aking dala, may pusong tahimik na napapagod na. Matatagman sa paningin ng iba, may mga gabing gusto ko ring sumuko muna. Sa bawat kaya ko pa na aking sinasabi, may luhang pilit kong kinukubli. Ako ang sandalan ng kanilang mundo. Pero sino ang yayakap sa puso kong wasak at totoo? Pinipilit kong tumayo kahit nanginginig, kahit ang loob ko'y unti-unting umiikting. At kung may oras man na ako'y mawawasak, sana may araw din akong ako naman ang hahawakan at aalalayan. At yan po mga ka-vibes, ang ating sa Filipino sa Panulaan. Muli, ako si DJ Donny, ang inyong maestrong hugotero. Manatili lamang nakatutok dito sa inyong nag-iisang number 1, GV99.1, your good vibes.

Time check muna tayo mga ka-vibes. It's 11:52 AM. 8 minuto bago mag alas 12 ng tanghali mga ka-vibes. At dahil magto 12 noon na, ibig sabihin po niyan, tayo po ay magpapaalam pansamantala at muling magkakarinigan next week, next Sunday, para sa another hugutan at sa mga kantahan na talagang iibigin ng bawat isang mga ka-vibes po natin. Eh, bago po tayo tuluyang magpaalam mga ka-vibes ha, tulad po ng nabanggit natin kanina sa ating topic na tayo nga ay napapagod dahil na rin po sa bigat ng mundo, sabayan pa ng init ng panahon, sa ingay ng paligid, at of course, sa mga problemang hindi natin kontrolado. Madalas tayong mapaisip kung hanggang kailangan o hanggang kailan natin ito kakayanin. Pero sa usapang nakakapagod naging o maging malakas, isang mahalagang paalala po ang iiwanan ni DJ Donnie. Hindi mo kailangang patunayan everyday, araw-araw, na matatag ka para lang sabihing okay ka. Kung pagod ka na, okay lang mapagod. Kung nasasaktan ka, ay okay lang din umamin na hindi ka okay. Dahil ang pag-amin na ikaw ay napapagod, ang pag-amin na hindi ka okay at nasasaktan ka, ito ay hindi kahinaan. At ito ay pagiging totoo lamang sa sarili mo. Minsan kasi mga ka-vibes, ay nasasanay tayong maging sandalan ng iba. Na nakakalimutan natin na madalas o minsan na kailangan din pala natin na masasandalan. At sa totoo lang, hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Kung may araw man na pakiramdam mo bibitiw ka na, sana piliin mo munang huminto. Huminga at magpahinga. Hindi para sumuko, kundi para makabawi. Dahil sa huli mga ka-vibes, hindi nasusukat ang lakas sa kung gaano mo kakayanin magtiis. Nasusukat ito sa kung gaano mo rin kakilala ang sarili mo, na kailangan mo palang alagaan ang sarili mo. At sana sa pag-uwi natin, sa tahimik na sandali ng araw na iyon, ay maalala po ninyo, kahit napapagod ang malakas, ay pwede pa rin silang gumaling. Muli, ako si DJ Donnie, ang inyong maestrong hugotero sa inyong MKM mula kay Maestro. Manatili lamang nakatutok, nakikinig dito sa inyong nag-iisang number 1 GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes. Summer heat check, Kavibes. Stay fresh.
1: Ano summer heat check? Baka shower check? Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din, Kavibes.
0: Stay fresh and stay cold this summer. A Good Vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
9: Miss, yung right bend nito?
10: Meron kaming iba.
9: Miss, doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right med.
11: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: Wanna hang out? Andito na ako, ang magpapainit palalo sa mga tanghali nyo. Mainit na kulitan, mainit na usapan, mainit na tugtugan. Kasama niyo ako dyan. This is Midday Sesh where we can have fun, jam, celebrate your week, and make your Fridays extra special. Hang out with me, your Klingy and Kikai DJ, DJ Klee. Midday Sesh with DJ Klee, Fridays at 12 noon to 3 p.m. only here at your number one Good Vibe station, GV99.1.

0: Bygone, 100% knockdown!
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oo, oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: mainit na mainit na linggo ng hapon, mga ka-vibes. Pero mukhang kumukulimlim, ha? Uy, akala nyo wala si DJ Amir, ha? Akala ko din wala ako, eh. Hindi, mga kaibigan, mga ka-vibes. Yes, ito na naman ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. 3:15 in the afternoon. Samahan nyo hanggang mamayang 6 p.m. And it's May 17, 2026. So, ubos na ba yung mga major bonus nyo? Nakabayad na ba kayo? O mga ka-vibes, ako. Kung kayo ay may mga song requests, o yan, at kung kayo ay may mga pa-shoutout, syempre pa, i-text nyo lamang si DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At syempre kayo nakikinig ng programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your why. So ay mga ka-vibes, sundan nyo kami sa mga social media apps namin. Ayan, sa social media accounts. Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram at GV991. And of course, kung kayo'y subscriber ng Signal TV, eba, mapapakinggan nyo kami sa Channel 306. You can also subscribe, like, and follow us on our YouTube channel. It's GV99.1, your good vibe station. Mga ka-vibes, kung gusto nyo kami mapakinggan 24/7, anytime, anywhere, kahit nasan man kayong lugar, gaya ni Tata. O, di ba? Nakikinig si Tata. Tata Magat Lariosa, makinig ka na lagi sa Mix LR. O, yan, sa Mix Lur. At i-search lang ang GV99.1 kung ayaw nyo mag-download ng Mix Lur app at the Radio Garden app. And you can also visit www.mixlr.com/GV-99991. Mga ka-vibes, mamaya po ay live na live po ako sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV-99991. O, ano merienda nyo? Ako meron na, may naisip na ako. Mura na, masarap pa. Saan pa ba kundi sa... Mag-order na lang from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos lang. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for details and updates. Dahil gusto nyo mag-chill at may natitira pa sa inyong mid-year bonus, mga ka-vibes. Aba, i-chill nyo, i-chill. Mag-chill at i-treat nyo naman ang inyong mga sarili. Visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat, back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7 with free entrance. Nako mga ka-vibes, dahil si DJ Amire medyo na late. Hindi kasi sabi ko naman magpa-power nap lang naman ako. Hindi pala power nap, power tulog. At dahil dyan, basahin na natin na mabilis ang ating mga ka-vibes dito sa ating text line. Kaya mula kay 7969. Good afternoon, DJ Amir. Pakiplay niyo naman po ang This Is Our Song by Code Red. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Mula kay 3016, good afternoon DJ Amir. Pwede po ba mag-request ng Heaven by Your Side by A1? Salamat po. Ay, hello Norberto! Aba, na-miss kita yata, ah. Ayan, sabi niya, good afternoon po DJ Amir. Almost kulang lang po ng 1 hour bago kayo umentrada. Ay, nako DJ Amir, hinarangan mo ba? Ano, hinarangan pa ba kayo ng Spice Girls? Request po ng On the Wings of Love by Bruno Mars. On the Wings of Love, Bruno Mars? Salamat po. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Si Bruno Mars ba kumanta? Lilituhin mo pa ako, Norberto. Dahil nga sabi mo nga, Norberto, na-late ako. Magtuloy-tuloy na tayo dito sa ating segment na... Ganda ka, Juana, segment. O, diba? Real quick. Siyempre, dito sa ating Ganda ka, Juana, segment, ang pag-uusapan natin ay yung mga sakit na dinadanas ng ating mga may edad tulad ni Norberto. Ano pa ba kung ano to, Norberto? Eh di ano pa kundi ang arthritis mo. Pag-usapan natin ang arthritis, mga ka-vibes. Kasi ang buwan po ng May ay ang tinatawag na Arthritis Awareness Month. At dahil ngayong Arthritis Awareness Month, pag-usapan natin ang isang kondisyon na madalas binabaliwala hanggang sa maranasan na natin. Ano ba ito? Eh di ang arthritis. Bakit? Wanna know why importante ang awareness na ito? Aba, dahil ang simpleng pananakit ng mga kasukasuan ay maaaring senyales na kailangan na nating mas alagaan ang ating katawan. So ano ba ang arthritis? Ayun, ang arthritis ay kondisyon kung saan namamaga at sumasakit ang joints o kasukasuan ng katawan mo, Norberto. Tulad ng iyong tuhod, kamay, daliri, paa at balikat. Hindi lang ito simpleng rayuma ha o ordinaryong pagod. Kapag hindi naagapan, maaari itong makaapekto sa pagkilos at araw-araw na gawain ng isang tao. At may iba't ibang uri ng arthritis, mga ka-vibes. Pero ang common symptoms ay yung pananakit ng joints, paninigas ng katawan, pamamaga, hirap gumalaw, lalo na sa umaga. So, sino bang pwede magkaroon nito? Maraming akala, matatanda lang ang nagkaka-arthritis. Pero, kahit younger adults, pwede na rin magkaroon nito. At alam nyo ba na mas mataas ang risk kapag kulang sa physical activity? Overweight, laging napapagod ang joints, may family history o unhealthy ang lifestyle. Kaya, habang bata pa, importante nang alagaan natin ang ating katawan at iwasan na ang habits na nakakasama sa joints natin. E paano ba maiiwasan at mamamanage ang tinatawag nating arthritis? Hindi naman laging completely preventable ang arthritis, mga ka-vibes. Marami tayong pwedeng gawin para mabawasan ang risk at mapagaan ang sintomas nitong tinatawag nating arthritis. Siyempre, dapat meron kang regular exercise o stretching. Ayan, healthy eating habits. Dapat may proper rest ka. Maintain healthy weight. Ayan. Drink enough water. Magpatingin agad kapag may persistent joint pain. At higit sa lahat, huwag mahiyang humingi ng suporta at tamang impormasyon. Ayan, tinatanong ni Norberto kung si DJ Nice daw ba ay may arthritis na. DJ Nice, ano ba? Aminin mo yung totoo, may arthritis ka na ba? Tinapatanong ni Norberto, bukas sagutin mo yan, DJ Nice, ha? Ayan. Hayaan mo, makakarating Norberto, itanong natin kay DJ Nice kung siya ay nakakaranas na ng arthritis. Ayan. So mga ka-vibes, mga huwanang tulad ko, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging maarte, ha? Ito ay pagmamahal sa sarili. So, love yourself, di ba? Huwag nating hintayin na lumala ang pananakit bago kumilos. Ang healthy lifestyle today ay investment para sa mas malakas at mas masayang bukas. Ikaw ba, DJ Kakay, may arthritis ka na ba? Ayan o, yung mga trentahin dyan. Siyempre, tandaan natin, kapag informed tayong mga kababaihan, mas empowered tayo. Kaya kapag healthy si Juana, mas maganda si Juana. 3:58. At syempre, ating patugtugin ang song request ng ating mga ka-vibes dito bago tayo mag-pause for a commercial break. Narito na ang song request ni Gretchen, Code Red. This is our song. And again, ito ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Only here sa inyong nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1. I'll be back. Dyan lang kayo.
1: Hey Ka-Vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes.
2: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
3: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
4: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo na eh.
3: Alang sakit-sakit.
5: I can do this. Eh ako ni Ag yung kawan nita.
4: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya mas maro. Binat niya potang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe, abeng sakit at inyang discarte ngening. Ating karing discarte.
6: Rexidol Forte.
4: Kaya pa, meng?
3: Agyong agyo.
7: Rexidol Forte.
3: Mas bilis banat kaysa kaya apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: Hmm, what's the best day to go to the beach?
12: Sunday! Always tune in only here on GV 99.1. Your goodbye.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.
15: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
16: Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
17: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
18: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
19: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
19: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Pa-order pa po!
17: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bungo,
19: extra galing! Igado, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Vibes 427. Siyempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Only here sa inyong nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1. At siyempre, live na po tayo sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. Kung kayo po ay may mga pasong request, pabate, shout out, whatever you want. Huwag nyo lang kayo babash. I-text nyo lang po ako sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. You can also message us sa ating comment section sa ating Facebook page. Ayan, oo, 428. At syempre, it's May 17, 2026. Kumusta po ang lahat? Okay pa ba tayo? Kaya pa ba today? At syempre, nakikinig si, ano, si Ron Tabacon. Ayan, sila'y nasa operation ng huhuli. Ano'y nuli mo? Ayan, hello sa'yo, Ron Tabacon. And of course, Tabacon family. Ayan, hello sa inyong lahat. At syempre, magsha-shoutout ako muna sa mga birthday celebrants ngayon, no? May mga nagbe-birthday eh. Batiin natin sila bago tayo magpatuloy. Happy birthday, Froylan Dizon, ngayong May 17. At syempre, happy birthday kay Jesse. Ayan, Jesse Fernando, ang panganay na anak ng aking My Loves. Hanggang Kwangko. Happy, happy birthday, Jesse. More and more birthdays to come. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Belated happy birthday din nung May 15 kay Ma'am Maricel. Ayan, Ma'am Maricel. At belated happy birthday din sa Kuya Beb namin ni DJ Kakay. Si Kuya Lem. Ayan, ayan, happy birthday sa'yo ang Lovey Dubs ni Sally. Happy, happy birthday. Oh, ayan, kay, magka-birthday pala sila ni Ma'am Maricel Molina. Ayan, Ma'am Cel, happy birthday, belated. Belated happy birthday din sa aking batch and classmate, Leonida Cruz. Kay Riley Clark. Ayan, happy, happy birthday din. And, uy, si Jared nung May 14. Happy birthday, Jared Tomas Cruz. Ayan, happy birthday. And, of course, sa May 19, Aline Sagabain. Ayan, kay Rolly Tantinko. Kay Mama Rical Gina. And May 20, sa aking classmate and batch, Johnny Rason. Ayan, happy, happy birthday. At sa May 20 din, syempre, kay Ate Dina. Ate Dina Soriano. Ate Dina, hello. Happy birthday in advance sa'yo. Mabuhay ka. Ayan. Advance happy birthday din kay Maret Galliardo. Lord. Sa May 21 naman, kay Doc Tan. O, ayan, pinababati ni DJ Rog. Happy birthday, Doc Tan. At syempre kay Wilson Yabot. Ayan, Wilson, brother. Happy, happy birthday in advance sa May 21. At dahil dyan, narito ang birthday song ko para sa inyo.

Happy, happy birthday po sa lahat ng mga ka-vibes natin nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, May 17, 2026. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Ayan, paki-like and share ha ang ating Facebook Live. And of course, shoutout na natin si Tata Magat Lariosa. Kanina pa siya nakikinig. At syempre, babatiin ko rin ng happy shoutout sa aming napakasipag na boss, Boss Josephine Tanglao. And kay Ma'am Elsie De La Cruz. Ayan, happy watching kung nagwa-watch man kayo. And of course, sa aming mga kasama dyan, no? Syempre, ang aking my friend, Don Stuason. And of course, kay Nining Febby, sa aming anak na si Nia Yalung. Sino pa, syempre, sa aking inaanak na napakaganda naman. Catherine Tubig. Syempre, Sheila Joy, David, Ma'am Paula, Ma'am Sir Algen. At sino pa ba? Hey, Ma'am Casey, get well soon. Ayan, Ma'am Casey, nako, kaya mo yan. Ayan. Of course, sa lahat ng mga katrabaho natin dyan, sa mga piloto namin dyan, Kuya Sunny, Kuya Bong. Syempre kay Tropang Rosby, and of course,

kasama ko dyan sa DR unit. Mm. Siyempre, Ma'am Sharon, di ba? Ayan, si Ma'am Malu. Ayan, si Pip, si Sammy. And sino pa? Si Milbert, si Milen. Ayan, sino pa ba? Ay, si mga mother ko. Ayan, Mother Noemi, Mother Mayette, Mother Elisa, and Ma'am Agata. Ayan. At syempre, sa mga kabibes natin dyan, of Sir Richmond. At si Miko So, wawawiwaw. O, diba? Oy, si Kuya Joe. Ayan, Kuya Joe Sanchez. O, sa inyo lahat dyan, sa mga kabibes natin dyan. Ayan, at happy watching and listening. Paki-like and share. Ayun. Ano ba pag-uusapan natin ngayon, mga ka-vibes? Oh, well. So, ang ating topic wanna know why we need the selfish parents. Ano ibig sabihin nito, mga ka-vibes? Ayan, aminin natin ha, ilang beses na ba tayong na-feel na bad parent tayo? Kapag hindi mo agad tinulungan yung anak mo, kapag hinayaan mo siyang mag-struggle, kapag hindi mo agad sinalo, ayan, di ba? Parang feeling mo, bad parent mo, di ba? Ayan. Siyempre, nasa ano pa rin naman tayo ngayon, di ba? May is still Mother's Month. Ayan. Yung feeling mo, kahit ginawa mo ng lahat, ay kulang pa rin, no? Diba? Nakaka-relate ba kayong mga nanay? Siyempre, lalong-lalo, nakaka-relate ka ba, DJ Kakay? Pero what if sabihin ko po sa inyo na hindi po selfish ang isang parent na ganito? Alam nyo, tinitraining lang po natin ang ating mga sarili bilang mga parents. Minsan, yung pag-step back natin bilang mga magulang, yung pa rin yung biggest step forward para sa kanilang future. Ano ba ibig sabihin nito? Yan. Unang-una, hindi natin kailangan na laging ire-rescue palagi. Hindi natin kailangang sagutin lahat ang mga problema ng ating mga anak, lalong-lalo na po yung mga young adult at mga adult na mga anak na natin. Minsan kasi nakalimutan nila yung jacket. So hindi lagi alam natin na kailangan makakalimutin tong anak ko, kailangan lagi kong papaalala sa kanya o kaya kailangan nandun ako lagi to the rescue, di ba? Pero alam nyo ba minsan, kailangan natin matuto sila o turuan natin sila na maging handa. Yung hindi sila nag-aral, matuto tayo mag-adjust. Na late sila, matuto silang mag-manage ng time nila. Yung buhay po ang nagtuturo, hindi lang palagi ang mga magulang o ang mga nanay, mga ka-vibes. At nako, ito po nung pandemic nangyari to, no? Nung modular pa ang mode ng learning ng ating mga anak. Aminin na natin, para lang matapos na tayo ang gumagawa ng module ng mga anak natin. Oh, medyo guilty dyan si DJ Amir. Medyo lang, ha? Oh, kasi ayoko namang sabing ako lahat gumawa kasi talagang tinuruan ko din yung na-realize ko, teka lang, dapat yung anak ko matuto, diba? So hindi lahat ng kanilang mga gawain sa eskwela, tayo po ang sasalo. Dapat susuporta lang tayo. Kasi hindi naman ikaw ang project manager ng anak mo, diba? Igaguide natin sila, hayaan natin na sila ang mag-isip, okay? Turuan natin sila na mag-isip. Ayan, no? Kasi kapag lagi po nating sinasalo ang ating mga anak sa mga gawain nila bilang mga estudyante, lalo na, ano mo ang mensahe nating ipinaparating sa kanila? Hindi mo pala kayang mag-isa. Pero kapag hinayaan natin, natututo silang tumayo sa kanilang mga sarili. O ayan, tayo mga nanay, hindi po tayo o mga magulang, hindi po tayo mga clown o mga mascot. Ayan, na kailangan natin silang aliwin 24/7. Hindi po tayo nasa entertainment committee ng buhay nila, di ba? Kasi alam niyo pag bored, okay lang, good. Diyan nagsisimula silang maging creative. Yan. Diyan nagsisimula ang kanilang creative imagination. Ah, walang

0: basahin ko lang yung message ng ating mga kabayb sa ating Facebook Live bago tayo magpatuloy. Sabi ni Mami Pines, pwede pong pa-request ng Leaves Against All Odds. Baka against all odds lang yan, Mami. Shout out to all Juvenians, especially to you. Thank you, God bless, from Mami Pines. Thank you so much, Mami Pines. Ayun. So, mahirap maging parents, no? Oo, lahat eh, kailangan nating pag-aralan. O ito, hindi ka selfish kung bilang magulang, eh hinahayaan mong mag-struggle ang inyong mga anak. Pero with guidance. Ayan, no? Hindi po lahat ng struggle eh, danger. Minsan training yan. Minsan mo, lalo na yung mga mature na nating mga anak. Pag sinabi nila na, ay, mami, mama, o kaya papa, gusto ko nang live on my own. Ayan, syempre tayo mga magulang as much as possible. Ayaw natin silang mahirapan, di ba? O bakit naman naaalis ka na? Eh, ang okay-okay ng buhay mo sa akin. O dito ka, wala kang binabayaran. Ako lahat naghihintindi, kakain ka na lang, ganyan-ganyan. O, alam nyo, sa totoo lang, minsan kailangan natin ang tinatawag na tough love. Kaya natin silang mag-struggle. Kasi alam niyo, matututo sila na mahirap palang mamuhay mag-isa. Lalo na sila mararanasan na nila, ganito pala, mahirap palang mag-budget. Kasi syempre, kung halimbawa, mga mature na, may mga trabaho na yung mga anak ninyo, at hindi pa naman sila nag-aasawa, at gusto nilang mamuhay sa sarili nila, dyan po natin makikita kung paano sila matututong tumayo sa kanilang mga sarili. At pag nag-struggle din sila sa buhay, mga problema, mga iniintindi, well, sinasabi nila, kailangan alalayan mo yung iyong anak kasi, nako, mahirap magkaroon sila ng mental health problem, may ganyan, ano? Kung minsan, pagpalagi po nating sinasalo ang ating mga anak at hindi natin sila hinahayaan na mag-solve ng kanilang mga sariling problema at maghayaang mag-struggle sa buhay. Alam nyo, nahihirapan sila kapag sila ay nag-fail. Kaya kailangan natin silang turuan papaano bumangon after failure. Alam ninyo mga ka-vibes, confidence comes from doing and not from being rescued. Umalalay lang tayo bilang mga magulang. Hindi yung, lalo na yung mga bata na nagsisimula naman. Tingnan natin yung mga toddler. O kaya, yung mga nagsisimula palang maglakad. Ayan, syempre, inaalalayan natin, ginagabayan natin. Nagtatry silang mag-step eh. Sinusubukan nilang maglakad on their own. Eh kaso dahil ayaw natin silang madapa, ayaw natin silang masaktan. Nakaalalay ka kagad. Uy, baka mamaya manoy, madapa ka. Ayan, huwag kaakit dyan. Minsan sa kagustuhan, pipilit pa rin naman nila yun eh. Aakyat pa rin sila, lalakad pa rin sila, tatakbuhan ka pa rin nila. Hayaan nyo sila basta tayo nakagabay lang. Para pag sila ay nadapa, pag sila ay nahulog, nandun ka lang para sumalo. Pero at least alam na nila kung ano ang mangyayari doon sa sinasabi natin. Hindi yung wag natin silang hahayaan na wag nating hayaan na sila ay lagi tayong nandun na to the rescue sa kanila. Alam natin mga ka-vibes, ayaw nating masaktan ang ating mga anak. Alam na natin kasi yun eh. O, nagdaan na tayo dun eh. Alam na natin eh. Pero paano sila matututo if hindi natin sila hahayaan na mag-struggle na masaktan? So parang yung nga yung bata na gusto nang maglakad ng anak mo. Ay, sabi niya, syempre ako bilang nanay nung baby yung anak ko, gusto ko maglakad na siya kasi lagi siyang nakakarga sa akin. Ngayon, nung gusto na niyang maglakad, ayoko naman siya maglakad, kakargahin ko na lang siya. Diba? Pero paano siya matututo? Diba? Kagaya yung gusto mong matutong magbisikleta. Paano ka matututo kung hindi kasi semplang-semplang, di ba? Sabi nga nila, pag marami kang sugat, okay, talagang dumaan ka sa sakit. Ayan, at least na kaya mo, natuto kang magbisikleta. Ganon din yung mga bata, ah, okay, next time alam ko na kung saan ako hahakbang na hindi ako madadapa at kailangan dahan-dahan ako. Kasi kung palagi po tayong nakasapo sa kanila, dahil ayaw natin sila masaktan, hindi po natin tinuturuan ang ating mga anak sa tamang pagharap sa buhay sa darating na panahon in the future, mga ka-vibes. And of course, turuan natin yung mga anak natin ng gawaing bahay. Alam niyo minsan sasabihin nyo, hindi, mag-aral na lang sila. Total, ako na lang magluluto, maglilinis. Lahat-lahat na. Kasi kailangan makapag-focus sila sa pag-aral. Okay, walang problema doon. Tama naman yon. Pero paano po sila matututo once nandun na sila sa totoong buhay? Wala silang alam gawin. Diba? So ano yung tinuturo natin sa kanila, 'di ba? Hindi sila bisita lang sa bahay natin, parte sila nung team sa loob ng tahanan. Kapag tinuruan natin silang magligpit, tumulong, maging responsable, natututo sila ng tinatawag nating life skills at sense of belonging. Ayun, 'di ba? Kayo ba, ano ba yung ma-i-share nyo din sa ating mga anak, 'di ba? Pagdating ng panahon na matututo sila. And hello kay Sandra Dizon, Messina, pa-shoutout po kay Jeff and Sandra Messina with their baby Via from Concepcion, Tarlac. Thank you, GV. Hoy, hello po sa inyo sa Messina. Ayan, family at kay baby Via. Ayan, hello sa inyo sa mga taga Concepcion, Tarlac. Oh, kumusta po kayo diyan? Thank you for listening po sa GV 99.1. Ayan, mga ka-vibes, 'di ba? Pag-isipan nating mabuti how we handle being a selfish parent. Sabi mo, self, kailangan natin minsan maging selfish. Kailangan natin silang turuan. Kasi pag hindi natin sila tinuruan na pataasin ang kanilang emotional intelligence, pagdating ng panahon, konting bagay, na-frustrate na sila. Konting pagkakamali, konting pagbagsak, nahihirapan na sila, mga ka-vibes. Tuluan natin yung mga anak natin. Ang hirap mo maging magulang, di ba? Wala naman kasi talagang university na nagtuturo paano maging mabuting magulang. Ito po ay napag-aaralan na lang through experience. At kung merong mga isinishare po ang ating mga magulang sa atin, no, doon natin nakukuha. Pero pag naisip natin yung wisdom na itinuturo ng ating mga parents noon, doon natin marirealize na ang hirap pala talaga. Nag-iiba pa yung stage. Ayan, iba yung baby sila, iba yung toddler na sila, iba yung dadalaga sila, nagbibinata, yung transition nila sa pagiging dalaga ba o bata ba sila. And then yung pag teenager na, ibang level din yon. Kapag nagiging young adult sila, ibang level din yon. At kapag sila po ay may sarili ng pamilya. So tayo mga parents, lagi tayong nakagabay sa kanila, lagi tayong nakaalalay sa kanila, pero turuan natin sila na harapin ang buhay on their own, mga ka-vibes. Kasi po yung tunay na pagmamahal ng magulang, hindi lang po sa protection, kundi sa pag-prepare, mga ka-vibes. Paghahanda. Hindi mo kailangan gawing madali ang buhay nila. Kailangan mo silang gawing handa sa buhay. So, next time na mag-guilty ka na hindi mo agad sinalo ang anak mo, hindi mo agad tinulungan yung anak mo, tandaan natin to, mga ka-vibes. Sa ating mga parents, hindi po tayo selfish. Pinapalakas lang po natin sila para sa mundong haharapin nila pagdating ng panahon. At bilang mga magulang, mga ka-vibes, hindi natin goal na lagi tayong nandyan kasi hindi tayo forever nandito sa mundo with them. At ayos ako ng ayos ng buhok. Parang uneasy. Parang may nakalat na kataas. Ayan, oo. Kasi yung goal natin is dapat makaya nilang mabuhay kahit wala na tayo sa kanilang tabi. Ayan. At para naman sa mga ka-vibes natin, dahil family day ngayon, at gusto nyong i-treat ang inyong family sa mura pero sobrang sarap. Ayan, na merienda. Order na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Ayan. Stay tuned lang or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At para naman i-treat nyo ang inyong mga sarili after sa masaya? May natira pa ba? Na need your bonus nyo? Abay, treat nyo naman ang sarili nyo. Visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat, back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7 with free entrance. Ayan, at pag ano, babasahin ko na lang yung mga messages nyo. Kung may nice kayong i-share, share naman kay DJ Amir para ba maging selfish parent, no? Ayun, at sabi ni 2816, shoutout DJ Amir Solid, JPM Boys, TNBS, Balaba Uno, thanks. Request po Thunder, thanks DJ. Ayan, thank you so much mga ka-vibes. Hi Michael Garcia, watching from Nueva Ecija with wifey Beth Garcia and six daughters. Weekend with family for May celebrants Mara, Majo, and Christopher. Happy, happy birthday sa inyo. Ayan, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Ayan, mga pinababati ni Michael Garcia. Ayan, sino pa ba? O baka may nag-message pa dito sa ating, sa ating messenger. You can also message us sa ating Facebook page, mga ka-vibes. O, huwag niyong kalilimutan yan, ha? Ayun, sabi ni, ayun si Mami Pines. Good afternoon, DJ Amir. Ayan, hello po, Mami. Ayan, si Mami Pines. Nag-message din siya sa ating Facebook Messenger. Thank you so much, mga ka-vibes. You can also like and share ang ating Facebook Live. At ako'y babalik. Diyan lamang po kayo hanggang 6 p.m. pa po si DJ Amir. At syempre, i-end ko lang ang live pero nandito lang ako mga ka-vibes. Samantala, ay nako, i-play natin ang isang Backstreet Boys, Anywhere For You. At susundan ni Blue ng If You Come Back. Ayan ang mga 90s boy bands na favorite nating mga kwarentahin at mga batang 90s. Diyan lamang kayo mga ka-vibes. And it's 4:50. This is DJ Amir, ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan. Dito sa programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your why. Sabi ni Michael Garcia, nanguha kami ng duhat. Like mo, naku, favorite ko yan. Michael Garcia. Oo, nung bata ako, kinakalug ko pa yan sa asin. Sarap niya, lalo na pag matamis, yung duhat sa Nueva Ecija. Matagal na akong di nakakatikim niya, mga ka-vibes. Thank you so much, Michael! And regards to Beth Garcia. And again, this is DJ Amir, only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1.
2: Hey Ka-Vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Mga suki! Order na!
4: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare. Bungo,
5: extra galing.
3: Igago,
5: para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: What's the best day to go to the beach?
10: Sunday! Always tune in, only here on GV99.1, your goodbye.
11: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melody.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
8: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: It's Melee Friends.

And we're back, mga ka-vibes. 5:56. Ang bilis ng oras. And kung hindi nyo pa nararamdaman ang gutom nyo at gusto nyo nang mag-dig in, it's time to order from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned for follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At para naman sa pag-chill this weekend, habol pa, kahit may pasok na bukas. Visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat, back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7 with free entrance. Uy, hi kay Sir Joseph Salas. Ayan, hello sa inyo, sir, and sa inyong misses. Ayan, mga ka-vibes, thank you for tuning in. Siyempre kay DJ Amir, ayan. And yes, Lord, thank you po. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng pagiging magulang, sa pagkakataong mag-aruga, magturo at magmahal ng walang kondisyon. Turuan mo po kami na magkaroon ng tamang balanse na hindi lang kami maging taga-protekta, kundi maging gabay sa paghubog ng aming mga anak. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na hayaan silang matuto sa kanilang mga pagkakamali at karunungan para malaman kung kailan kami lalapit at kung kailan kami aatras. Tulungan mo kaming palakihin sila ng may tapang, disiplina at pananampalataya. Hindi lang sa ngayon, kundi para sa kinabukasan na haharapin nila. At higit sa lahat, Panginoon, ipaalala mo sa amin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang sa pagdigtas, kundi sa paghahanda. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, mga ka-vibes, hindi naman natin kailangan gawin ng lahat para sa mga anak natin, diba? Para masabing mabuti tayong magulang. Minsan, ang hindi natin nagagawa o hindi paggawa ng lahat eh yung pinakamalaking tulong na maibibigay natin sa kanila. Kasi sa bawat struggle na hinahayaan nating maranasan nila, may natututunan sila. Sa bawat pagkakamali, may nabubuong lakas. Kaya naman mga ka-vibes, mga magulang, mga Juana, tandaan natin to, hindi tayo selfish. Nagpa-practice lang tayo sa pagpapalaki ng isang matatag na anak. At kung paano sila tumayo, lumaban at magpatuloy sa buhay. At syempre, ito ang inyong nag-iisang titang ina sa radyo. DJ Amir, basahin ko lang yung mabilis itong mahabang message ni Norberto. Naalala ko po nung kabataan ko, DJ. Hindi ako si DJ Nice. DJ Amir nga eh. Talaga naman, nagpa-practice po ako magbisikleta. Marami ako mga sugat sa katawan. Sa kaka-practice, bumangga ako noon sa talaksan. Kaya puro ako gasgas sa kasugat sa buong katawan. DJ Amir, tuloy po ako sa practice. Ang pinagtataka ko lang po, yung bisikleta po na gamit ko noon, walang upuan. Pero kapag nagda-drive ako ng bisikleta ngayong panahon na ito, hindi po ako marunong mag-drive ng bisikleta kung wala siyang upuan. Sumisimplang ako. Maraming salamat sa pag-share mo. Norberto, sana kayanin mo ang pagda-drive ng walang upuan. Ewa ka-vibe, syempre ito pa rin ang inyong titang ina ng bayan para sa programang Wanna Know Why. Syempre DJ Amir here. Yan, kung saan ipinapaalala natin ang bawat Juana ay may kwento, may lakas at may dahilan kung bakit siya mahalaga sa mundo. Samahan niyo ako ulit every Sunday from 3 to 6 p.m. Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. Enjoy the rest of the weekend, mga ka-vibes. May pasok na bukas, mga nanay, mga tatay. Mga anak! Siyempre, bye mga ka-vibes! Ingat po tayo palagi! Bye! Love you all! Mwah!

0: budget ko, nag-uusap yung dalawa eh.
1: Anong sinasabi na sa isa't isa?
0: Masaya ako kapag kasama kita.
2: Ako rin.
0: Cellphone mo, naiwan mo.
3: Oh my gosh, thank you.
1: Hi, Mary.
3: Han! Thank you. Sinoli mo to sa akin.

We are GV99.1.

0: mamayang gabi. So that's it, Pansin, for our weather update. Of course, every Monday we also do our fuel update. Well, this was 2 days ago, released by ABS-CBN. Let me just share it to you. Sabi ho sa kanilang article, gasoline and diesel prices are likely to go up in this third week of May. And based on the 4 days of trading on the global market, oil prices may increase by the following amounts. Again, ito ho yung mga estimation lamang, ha? So, posible ho daw tumaas ng 2 pesos at 10 centimos kada litro ang diesel. Ang gasolina naman ay posibleng tumaas daw ng piso at 20 centimos kada litro. At pwedeng bumaba ho ng 70 centimos naman kada litro ang presyo ho ng kerosene. So, yan ho ang ating aabangan kung talaga bang yan ang magiging paggalaw. It's gonna be a mixed movement once again. Pero yung mga pinaka-importante sa atin, diesel at gasolina, inaasahan daw nila na tataas. Ay, naku po. After ng tatlong beses na paggababa, no, tumataas na naman ngayon. Buti nilang di double digit. Pero sana ho, hindi pa ho natin naaabot yung pre-war na presyo ng mga produktong petrolyo. Ha? Alam naman ho natin yan ang humihila ho sa mga presyo din ng mga produktong mga pangunahing bilihin ho sa bansa. O siya, mga ka-vibes, ano pa nga ba? Kung may mga greetings get request, ipadala nyo na yan sa facebook.com/gv991 because it's time for our and sound shout out! How was your sleep yesterday? I didn't have a great of a sleep because, it was, you know, sometimes your body is weird. Yung kama ko kasi, it has a duvet. Parang ano to? Duvet is like the comforter, right? So usually that's what you use to cover yourself when you're sleeping, pinaka blanket, no? Pero sa akin kasi, bilis ako mainitan. Even though, you know, don't get me wrong, my air conditioning unit is effective, hindi ho sira, gumagana ho ng maayos and very efficient at that. And it's set usually at 24 to 22 degrees Celsius. So the weird thing about my body is whenever I go under the sheets, under the duvet, mabilis akong pagpawisan. Sinaiinitan ako. And when I do use the duvet, nilalamig naman ako, diba? So most especially, so that's why I usually don't go under my duvet. I sleep on it, and then I use a different blanket. It's a thin, is it a fleece? Ano tawag doon sa, parang balbon, it's like a fur. So I think it's that material is like fleece. Yun yung ginagamit ko na pangkumot, no? So it's a bit thin, but it works for me because it's giving me a balance of coldness and provides me a little bit of heat that could make me sleep more comfortably. But since it was raining last night, I mean, yun sinasabi ko sa inyo. I woke up at 12:30, and then I woke up at 2, and I woke up at 4. So, I probably would have to be using my duvet again when it starts raining every day. So, yeah. Ako lang ba ganun? Kayo din? Nung kapi lang ako magulas, malisangan. Pwede naman ako makaulas, marimla. Iyon ang literal na sala sa init, sala sa lamig. 6:51 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Let's say good morning to all of you guys who are watching on Facebook Live. Hi! Good morning. How are you doing? I hope you had a great weekend. Did you? Hello to Nanay Pines Jackie, our buena mana today. God bless you too always. Hello to Nicanor Cortez, happy birthday. And God bless you. Mr. Nicanor Cortez, and to those who are celebrating their birthdays today and to those who have celebrated their birthdays this weekend that I haven't sent my greetings to, well, this one is for you.
1: Happy birthday, happy birthday, happy, happy,
2: happy birthday!
0: So, our wish for your birthday is that may you have a lot more birthdays to come. And may your days be filled with a lot of blessings. Not just for you, but to your loved ones too. May the good Lord always keep you well. Mentally, physically, and most especially spiritually. May you always be connected to the Father. And may He always guide you every day. Amen. Hello to Ate Riza Gamboa. Melate ko. Kasi naman, mamaus lang mamaus. Nino mamaus kaya ka? Ba. May ka-phone pal ka na yata ngayon, Ate Riza. Good morning. Ninong mamaus kaya ka? Hello to Paring Lonel Lugtu II. Good morning, Pastor. Parekoy, good morning. Shout out daw sa pinakamagandang babae sa balat ng pinya. Si Teacher Diana, good morning. At sa kanyang anak na si Shiloh, ang aking inaanak, ang napaka-cute, very, very bibo na si Shiloh. Shiloh, good morning! Hello to Aida Carano. Good morning, Mama Aida. Sabi niya, lagi, ano to? Maganda umaga para sa lahat. Ingat po lagi. Kahit daw po kumanta ka, hindi uulan. Hello to Maria Divina De La Cruz. Happy birthday to you. Tubaring Harold Tiglao Miranda, good morning. To Ma'am Reese Felicitas, maganda umaga po. At sa inyo mga kiddos, Pia Patrick and Teacher Ria, salamat and God bless you too. Kay paring Mark Baluyon, sabi niya, good morning Idol Pogi. Pabati daw si Mama Emily Baluyot habang magkape, ano pong maglinis siyang bali. Good morning po kaya kayo. Also to Ashley Salvador, shout out daw kay T-Mac. Thank you and happy Monday to you too. Hey, it's already 6:54 in the morning. I will be reading more of your shoutouts later. For the meantime, let's focus our attention to our first batch of headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Minority bloc sa Senado bubusisiin ang kontrobersyal na barilan daw sa premises ng Kongreso ngayong Lunes. Politiko, when you say Congress, kasi wag kayo papalito, baka kala nyo ang Kongreso lang ay yung Kamara. No, there are two Congresses. Dalawang kapulungan. The upper house and the lower house. So we're talking about the upper house, which is the Senate.
1: The morning round of headlines.
0: Office of the Solicitor General hinihiling sa Korte Suprema na ibasura ang apela ni Senator Bato de la Rosa laban sa ICC arrest warrant dito.
1: The morning round of headlines.
0: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte itutuloy ngayong Lunes sa kabila ng naging tensyon sa Senado.
1: The morning round of headlines.
0: At PBBM naglaan ng 107.6 milyong pisong pondo para sa edukasyon sa lalawigan ng Pampanga.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ng arahon ng Monday.
1: The morning round of headlines.
0: Nakatakdang usisain ng minority bloc sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo ang kontrobersyal na umano'y engkwentro at barilan sa loob ng compound ng Senado sa muling pagbubukas ng sesyon ngayong araw ng Lunes. Layunin ng grupo na alamin kung lehitimong insidente ba ang naganap o isa lamang umanong stage o planadong palabas, kaya hinihiling nila ang agarang malalimang investigasyon dito. Kasunod ito, kabilang sa mga pangunahing hihingan ng paliwanag ni Tulfo, si Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng umano'y hindi pagtugon ng Senado sa suspension order ng Office of the Ombudsman laban kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Gayun din ang hindi pa paglalabas ng CCTV footage ng insidente. Kinwestiyon din ni Tulfo kung bakit umabot umano sa 27 potok ang pinakawalan mula sa panig ng Senado kung warning shots lamang ang layunin ng operasyon. Anya, wala rin umanong nakikitang basyo ng bala sa katapat na gusali ng GSIS. Binigyan diin din ng senador ang umano'y kahina-hinalang pagpapaalis sa mga miyembro ng media bago naganap ang insidente. Ayon sa kanya, mahalaga sana ang presensya ng press corps upang magsilbing proteksyon at saksi sa tunay na pangyayari. Samantala, bukod sa isinusulong na parallel investigation sa Senado, nagsasagawa na rin ang hiwalay na investigasyon ang Department of Interior and Local Government sa ilalim ni Secretary John Vic Remulla upang linawin ang naturang insidente na kinasasangkutan din ng National Bureau of Investigation.
1: The Morning Round of Headlines.
0: Yun ang sinasabi ko. Yung pagka patid di Senator Bato sa hagdan, ang bilis na ilabas. Bakit itong importanteng di umano'y barilan sa Senado, tagal-tagal bago mailabas ang CCTV footage? Bakit kaya?
1: The Morning Round of Headlines.
0: Opisyal na hiniling ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court of the Philippines na ibasura ang petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na humihiling ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sa 88 pahinang komento na inihain nitong Biyernes, iginit ng OSG na wala umanong sapat na merito at legal na basihan ng senador upang pigilan ang kanyang posibleng pag-aresto at pagsuko sa ICC. Binigyan din ng OSG na hindi maaaring gamiting depensa ang parliamentary immunity upang makaiwas sa pananagutan sa batas. Tinawag din ang tanggapan ng senador bilang isang fugitive from justice dahil umano sa pagtatago at pag-iwas ito sa mga otoridad. Dahilan upang ito o upang hindi ito dapat pagkalooban ng proteksyon ng korte. Matatanda ang naghain si De La Rosa ng urgent manifestation sa Korte Suprema matapos lumabas sa mga ulat hinggil sa arrest warrant na may kaugnayan sa kanyang naging papel bilang dating hepe ng Philippine National Police sa kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Samantala, nananatiling walang opisyal na pahayag ang kampo ng senador kaugnay sa naging hakbang ng OSG. Kinumpirma rin ng Department of Justice na nagpalabas na ito ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay De La Rosa. Nauna nang binigyan ng Korte Suprema ng 72 hours sa mga opisyal ng pamahalaan upang magsumite ng kani-kanilang komento bago magdesisyon kung pagbibigyan o hindi ang hiling na TRO ng senador.
1: The Morning Round of Headlines.
0: Inaasahan ng House of Prosecution Panel na hindi maapektuhan ng mga nagdaang tensyon sa Senado ang pagsisimula ngayong Lunes, May 18, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, kumpiyansa silang gagampanan ng mga senador ang kanilang constitutional mandate sa pangunguna ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Batay sa inilabas na abiso ni Senate President Cayetano kay House Speaker Boji D, magkoconvene ang Senado bilang impeachment court mamayang alas 3 ng hapon upang formal na i-calendar ang mga articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Bago nito, magsasagawa muna ng pulong ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel mamayang alas 10 ng umaga para sa kanilang pinal na paghahanda bago humarap sa Senado. Ayon pa kay Chua, hinati-hati na ng prosecution panel ang mga artikulong kanilang dedepensahan at kasalukuyan na rin silang pumipili ng mga private prosecutor na tutulong sa pagharap sa posibleng legal na usapin sa paglilitis. Matatanda ang noong May 11, formal na inaprubahan ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, kaugnay ng mga alegasyon ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Samantala, sinabi naman ang Vice Presidente na ipinauubayan na lamang niya sa kanyang mga abogado ang usapin ng impeachment.
1: The Morning Round of Headlines.
0: Naglaan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng kabuuang 107.6 million piso na pondo para sa mga programang pang-edukasyon at lokal na proyekto sa lalawigan ng Pampanga. Sa ilalim ng bagong Pilipinas Scholars Program, libo-libong estudyante ang makatatanggap ng scholarship grant habang pinapalakas ang mga inisyatiba para sa kabataan at komunidad. Bawat isa sa higit 500 barangay sa Pampanga ay makatatanggap ng tig 200,000 pesos na pondo na hahatiin para sa scholarship ng mga estudyante at mga priority development projects. Kasabay nito, pinatutupad ang pamamahagi ng bagong Pilipinas Rise gamit ang bahagi ng 286 milyong pisong Local Government Support Fund o LGSF. Unang makikinabang dito, humigit kumulang 1,500 na katutubong AITA sa Clark na susundan pa ng libu-libong indigenous people sa iba't ibang bayan. Tinatayang aabot sa 187,455 priority beneficiaries sa lalawigan ang sasaklawin ng programa, kabilang ang mga persons with disabilities, cancer at dialysis patients, solo parents, magsasaka, mangingisda, construction workers at community mothers. Ayon sa lokal na pamahalaan, kabilang sa mga naunang proyekto sa ilalim ng LGSF ang pagbili ng 21 ambulansya noong 2023 at ang pagpapatayo ng diagnostic building sa Lubao noong 2024 kasabay ng karagdagang pondo para sa tulong pinansyal sa edukasyon ng mga kapampangan.
1: The morning round of headlines.
0: Oras sa buong Pilipinas, 7:03 in the morning. At yan ho ang ating unang batch ng headlines today. Abangan ang ating second batch of headlines later. E magpapahabol ba ng pabate? Punta kayo sa Facebook Live, facebook.com/GV991. Hello to Janet Magtoto Edra. At saka kay Nyanyi, good morning Nyanyi. Kay Nanay Pines Jackie on our text line 2. Pati na rin kay Milagro Soriano Paho, magandang umaga sa inyo. 7:03 ang oras sa buong Pilipinas. Time check brought to you by BMEG Premium. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
4: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
3: Alang sakit-sakit.
5: I can do this. Ako ni Agyong kawan ita.
4: Nako naman. Anjuna, in return of the comeback.
6: Sabay-sabay pa.
4: Kaya, mas maro.
6: Binat niya po tang ating lagnat, sakit ning ulo,
4: at katawan.
6: May binat,
4: ampong miyabe abeng sakit,
6: at inyang discarte ngening.
4: Ating karing,
6: discarte.
7: Rexidol Forte.
4: Kaya pa,
6: meng?
3: Agyong-agyo.
8: Rexidol Forte.
3: Mas bilis banat kesa kaya apat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
14: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
15: Capito Sports Bar in Mabalacat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, new KTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Mabalacat on Google Maps or Waze.
16: Basta pag nilalagnat,
17: dapat matik. Ibay, Jessic.
16: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
17: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
16: Dapat matik. Ibay, Jessic.
18: Alagang Unilab yan.
19: Paracetamol is a generic name of Ibay, Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Ibay, Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Ibay, Jessic.
21: Mga suki! Order na!
22: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
21: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
23: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
21: Wow! Mas pinagaling pa?
23: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
24: Pa-order pa po!
21: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bulo,
23: extra galing!
21: Igago,
23: para extra ka rin! New Alaksan Extra!
25: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: on Facebook Live or text me or over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. You can also message us on Mixlr, mixlr.com/gv-99-1. Before we finally begin, let us say good morning to our dear sponsors. Order from any branch of Del Shizo Pizza for as low as 229 pesos only. They're open for franchise again soon, so stay tuned or follow Del Shizo Pizza on Facebook for more updates. And visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Babalacat City. They have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. And they're open 24/7. Free pong entrance dyan sa Capito Sports Bar in Babalacat City. Kung nabiting kayo sa weekend, why not do it later after your shift, okay? 7:49 ang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, Nartates, the PNP chief, has ordered an internal investigation into allegations that the police served as escort of a black van na pinaniniwala ang nakasakay si Senator Ronald Bato de la Rosa nung lumabas daw siya sa Senate on May 14. The PNP chief said separate verification measures have been launched to find out if any unauthorized police assistance took place. Ito ho yung kanyang pahayag, and let me quote, "Let me be absolutely clear. The Philippine National Police does not operate on blind because the integrity of our institution is at stake. While we have received the initial clarification from the Pasay City Police Chief, I have already directed concerned investigative units to conduct an independent review of the logbooks, CCTV feeds, and radio dispatches from that morning." Unquote. Tinan natin. Kasi yun ang hinihintay natin, yung pinagtataka natin eh. Why are we not seeing the CCTV video that would, you know, most likely shed light to what happened in the Senate? Diba? Nung allegedly may encuentro, may barilan, and then madaling araw of that night, biglang wala na sa Senate premises ang Senador Bato de la Rosa. 7:50 ang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, we have also an update doon sa trial ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Apparently, yung kanyang trial is gonna begin on November 30 of this year. Alright? Mga ka-vibes, we're live on Facebook. You may watch a show over facebook.com/gv991 and type in your comments and your shoutouts right now, especially if you know someone who's celebrating their birthdays or anniversaries or special days. You know, that's what we love doing on the show. We want to be part of your celebrations and we don't mind greeting you on the air, okay? Kahit gaano pa karami mga nagbo-birthday ngayon, if you type in on Facebook Live, then we shall be greeting you. You can also text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. In relation to what we've talked about Bato de la Rosa, there is actually a lead right now. The Department of Justice has leads on the whereabouts of Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang sabi ho ni Justice Secretary Frederick Vida on his briefing last Friday, there are new leads and actionable information that is available to the Republic. While there was no order for manhunt, Vida maintained that the warrant of arrest on De La Rosa, issued by the International Criminal Court to ICC, is valid and that the Philippine Center on Transnational Crime has been notified to serve it. The DOJ, through an immigration lookout order, earlier instructed law enforcers to ensure strict border control to prevent De La Rosa from leaving the country and committing a mockery daw of the justice system. Furthermore, Vida said the DOJ has formed a special panel of prosecutors para mag-imbestiga dun sa shooting incident na nangyari nung Thursday on the second floor of the Senate building. Senate Sergeant-at-Arms Mao Plasca had claimed they were attacked by agents of the National Bureau of Investigation but admitted it was he who fired the first shot. And Vida maintained the panel's investigation would not be limited to the shooting incident. he said he won't consider yet the incident as an attack on the Senate, as claimed by Senate President Alan Peter Cayetano. Now, how do you define attack? These are NBI agents that we're talking about, and they are part of the law enforcement of the country, correct? Hindi sila, they're not, hindi ho sila magnanakaw, hindi ho sila private military, or whatsoever. They are part of the Philippine law enforcement. So, what would trigger the OSAA to fire a warning shot towards these guys if they actually identify them as NBI? Eh, maiintindihan ko kung hindi mga NBI agents to, or hindi nila alam na NBI agents, di ba, mag-warning shot ka. Pero, another question is, 27 warning shots? Really? Is that even considered as a warning shot? 27? Di ba? And hindi nakakatulong, ha, ang mabagal na paglabas ng CCTV video, ha, CCTV footage, ha. 7:54 ang oras sa buong Pilipinas. And then there's one more thing that I was able to observe dun sa pinapanood ko mga video. Nung nagkakaputukan na, some of the people from the OSAA were actually very chill. Habang pinapalayo, pinapaalis ang media, na parang alam nila na may magpapaputok ng baril. Di ba? Ewan ko lang, ha. This is just my observation as someone who, you know, I'm not an expert on this. Para maliwanag lang sa inyo, pare-pareho lang naman tayo. Pero na lang, if you're part of the law enforcement or pinag-aralan mo yan, di ba? Pare-pareho lang tayong, you know, armchair commentators right here, right? But we are taxpayers, so we have a comment on whatever's happening that involves the government, correct? Anyway, instant shoutout na muna nga tayo, 7:55 na, ha? Hello to our buena mano for our second podcast, to Julius De La Cruz. Shout out to you, Julius, where you're listening from. To parang Jandy Lumaino, good morning. Ang daming problema, makikisali pa, Senado. Imbis na bigyan ang solusyon ng mga problema, mga sariling kapakanan ang inaasikaso. Hi, morning, sabi parang Jandy. Hello to Angela Zamora Dizon, to Marvin C. Lopez. Pinapa-shout out si Francis Anthony Gador, to Dorothy Jane Salido, brother Matthew Parascabuhay, and to the Lobos family, good morning to you guys. Thank you for keeping us on the background from Algala, Pangasinan, right? 7:56 na, wag na natin patagalin pa. Pag-usapan na natin ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: CIDG na Samsam ang 9.5 milyong pisong halaga ng hazardous waste sa San Simon, Pampanga. Dalawang Chino arestado.
1: The morning round of headlines.
0: Philippine National Police nagpa-imbestiga sa Umaroy Police Report or Police Escort. Police Escort sa black van na ginamit sa paglalabas kay Senator Bato de la Rosa sa Senado. Ay, at least yun ang suspecha nila, na tangan-tangan si Senator Bato doon. Ano?
1: The morning round of headlines.
0: At mga dating UP rival student groups narawagan ng pagre-retiro ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay sa naging kontrobersyal na putukan sa Senado.
1: The morning round of headlines.
0: Wait, is it all about the putukan? I think so. It's a string of incidents that sinasabi nila walang kinalaman sa isa't isa. But napaka-ano naman nun, no? Timing. Diba? Yung paglalabas, yung i-impeach kay VP Sara ng Kongreso, pagpapalit ng liderato sa Senado, paglitaw ni Senator Bato de la Rosa, tapos yung paglabas niya bigla, ano, after sabihin na, pag wala ako, pinaghahanap niyo ako. Ngayon, nandito na ako. Tapos nagtatanong kayo, eh, wala ka na naman ngayon, Senator. Diba? Tapos paglalabas ng warrant ng ICC. Diba? My gosh. Ako po si KG Magdoto. At narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Arestado ang dalawang Chinese nationals matapos ang sinagawang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa San Simon, Pampanga. Nakuha sa raid ang tinatayang 9.5 billion pisong halaga ng hazardous 9.5 million pisong halaga ng hazardous waste kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 6969 o Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng CIDG Regional Field Unit 3 kasamang lokal na kapulisan na isang warehouse sa San Simon na umano'y ginagamit bilang processing site ng mga ilegal na kemikal. Sa loob ng bodega na diskubre ng autoridad, ang tuneta nila ng tire wires, tire ash o abo ng gulong at iba't ibang uri ng buo at pinrosesong gulong. Kasunod dito, natagpuan din ang malalaking industrial equipment at heavy machinery na ginagamit umano sa pagproseso ng mga naturang materyales. Kasalukuyan namang nakakulong ang dalawang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso sa nasabing suspect. Sa kabila nito, ang mga nakumpiskang hazardous materials ay nasa ilalim ng seguridad at nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DNR-EMB para sa tamang disposisyon upang maiwasan ang pinsala sa kalikasan. Samantala, pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. ang operasyon at binigyan diin ang patuloy na kampanya laban sa mga ilegal na aktibidad sa banta na o nabanta sa kalusugan ng publiko sa kapaligiran ng gitnang Luzon. Inatasan, Philippine National Police Chief Police General Melencio Artates Jr. ang malalimang investigasyon sa mga aligasyon na may mga pulis na nagsilbing escort sa isang black van na hinihinalang ginamit sa paglabas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Ang kautusan ay nilabas kahapon, May 17, kasunod ang pagkalat ng mga video footage na nagpapakitang may sinundan o sinusundan umanong police mobile ang naturang sasakyan noong madaling araw ng May 14. Batay sa mga ulat at video na kumalat online bandang alas 3 ng madaling araw noong May 14 na makitang lumabas ang isang van mula sa Senado na sinusundan ng isang police mobile ng Pasay City Police. Nilinaw naman ng Pasay City Police na maaaring nagkataon lamang ang insidente at bahagi umano ito ng hiwalay na operasyon. Ngunit iginiit ni Artates na kailangan itong masusing beripikahin upang mapanatili ang integridad ng institusyon. Inatasan na rin ang mga concern units na beripikahin ang lahat ng logbooks, CCTV footage, radio dispatch records at body-worn camera recordings upang matukoy ang tunay na pangyayari. Ayon sa mga naulat o naunang ulat, si De La Rosa ay may kinaharap umanong arrest warrant mula sa International Criminal Court kaugnay ng war on drugs at kamakailan ay muling lumitaw sa Senado bago muling umalis sa gitna ng mahigpit na seguridad ng Senado. Nagbabala ang PNP chief na sino mang mapapatunayang sangkot sa pagbibigay ng maling ulat o pagtulong upang iwasan ang legal na proseso ay maharap sa kukulang kaso at parusa. Samantala, binigyan din na mananatiling tapat ang PNP sa konstitusyon at sa umiiral na batas ng bansa.
1: The morning round of headlines.
0: Narawagan ng mga dating miyembro ng magkaribal na student political groups mula sa University of the Philippines sa UP. Kasunod ng kontrobersyal o kontrobersiya kaugnay ng insidente sa Senado na kinasasangkutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Inilarawan ng koalisyon na naging aksyon ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang malaking kabiguan sa pamumuno, pagpapasyat, responsibilidad sa institusyon. Yan ang kanilang sinasabi. Ano? Sa isang joint statement, nagsama ng puwersa ang sandiga ng mag-aaral para sa sambayanan o sa masa at nagkaisang tugon upang igiit ang panawagan para sa pagbibitiw ng kasalukuyang Senate President na si Alan Peter Cayetano. Ayon sa kanila, ang bigat ng kasalukuyang issue ang nagtulak sa dating magkaribal na grupo na isang tabi ang dekadang hiduaan upang ipagtanggol ang pananagutan at demokratikong institusyon. Binigyan din ng koalisyon na may mga dating kasapi ng nagkaisang tugon ang grupong kinabilangan umano ni Cayetano noong siya ay UP student counselor pa lamang na sumusuporta na rin sa panawagan. Ayon sa kanila, nagpapakita ito ng malalim na pag-aalala sa umano'y paglabag sa hangganan ng institusyon at pamumuno. Gitnang grupo, ang kanilang panawagan ay hindi batay sa ideolohiya o partidong politika, kundi sa umano'y maling paggamit ng kapangyarihan sa Senado sa gitna ng kontrobersya sa protective custody ni De La Rosa. Ayon pa sa kanila, ang sitwasyon ay nauwi sa kalituhan, magkasalungat na pahayag at tensyon sa loob ng institusyon. Binatigos din ng koalisyon ang umano'y pagpayag na gamitin ang Senado bilang proteksyon para sa